menika wiwang tiyang dados pipiman. Nabi wiyak tiyang endi tiyang wales nebus wontah kiwang tiyang endi.